Indiki rikale pasemengan to di bocanan jog angop ngon ngon wiyakti ngantenang.

duaning wiyak di kadi semengan pelimunan pisan subeto menyeritayang memelik bagang wiyak di ya.